0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikitisi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: oyele yo
4: oya Aleyo yeleyo Mayen FM
3: oh oyeleyo
4: oya Aleyo yeleyo

0: me, you soon. In the name of Jesus.
1: Isilige yo kola itoria ni tembukwe mbolu noto tikita mbolu.
2: Abusha.
1: Mbolu noto tikita mbolu kiri liongwan. Nejo rore ilankai.
0: Nejo biblia.
1: Aha.
0: Na kejut ninya po kiki yoi.
1: Na kejut ninya po kiki yoi.
0: Tonko nye kenye.
1: Tonko nye kenye ngilasie.
0: Na kejut ninya po kiki yoi.
1: Na kejut ninya po kiki yoi.
0: Tonko nye kenye.
1: Tonko nye kenye. Etie mwo. Maribigar kiyo nko nye kenono. Kore rarai mwelerore ilankai. Kurudungo rarai na mwo. Meriar malaika lola itoria. Oju diror kiyo linonoko. Ejo kejut ninya bo kikiyo. Aningi rota atorore ilankai. Nejo na keju ninye po kiki yoi tonko nye kenye ore keya nemitu kine kata ara ashwe ito kine ara olki yoi ashwe nkishirata ashwe mion aikata amu erulu soitien toki timpo kine dokoye. Oh my God, erulu soitien toki timpo kine dokoye. Aningi donol taula ya joki tiyoltu nga nijitu kero sabu kena mion. Reja bibilia metoki nyata kishirara ashimyo naikata. Amugara kunama uwara kenama uwangwale nikitipika etoki ankoshoke. Nekirudu mwaitiera arara nkarnola itoria ni Yesu. Manikini ningiro shanko riongo. Reja nkaira arara na Kenya. Reja mindoki akara. Mindoki akara. Nkishirara ashimyo. There is no more pain.
0: Raposhanda da.
1: Aning ro ra ro ro ngana gera nga ya joki. Agira iwanga no shimyon. Iwanga no shimyon dangarne Yesu. Iwanga nga ina myon dangarne Yesu.
2: Haide mane. Wala itori ane.
3: Haide mane. Haide mane. Haide mane. Wala itori ane.
1: Kedi marujuto lelo kiyo linono.
3: Aide mani.
1: Kedi maiwangi na miyona diosese lino.
3: Aide mani.
1: Kedi maiwangi na roki.
3: Aide mani.
1: Na itori ankishui na karanado.
3: Wala itori ane.
1: Were na mowo.
3: Aide mani.
1: Na itori ankishui na karanado.
3: Aide
1: mani. Era yankaya aide mani.
3: Aide mani.
1: Nare yogore na na mowo ara nolor kunono. Megirara yanka yor kunono. Megirara yanka il kunono.
3: Aide mani.
1: Odung aiwangi na miyota karne Yesu. Tini lo sibitali menoti solo lo kunono enegi ada ngarne Yesu
3: mani.
1: Tini lo sibitali meba la yonegi ya takarno la itoria ni Yesu Kristo
3: ola itoria
1: alungani pa kino ningite myon edungira ngai nam ina mowe myon edungira ngai
3: apushanda da da da da
1: ina mowo emyon. Leo ina katika katika jina la Yesu.
3: Aide mani. Ola itoriani. Aide mani.

0: I demand money.
1: All I do
0: money. All I demand money. Jehovah Lantern Garden.
1: I demand money.
0: Elalo rejora rata le tena bugwe mbolo noto tikita mobo olkeri liomwan. Erejo na keju ninye po kiki yoi tonko nye genye. Ure kaya nemeto kine kata. Nemeto kini ay kata. Ara ashito kini aro kiyoi. Tanaga manyo shike ya kangi nye. Erejo biblia meto kini ara. Meto kini ara kaya onkera kotete. Meto kini ara kaya oltungana kutu ata edwe dip. Enkipoto tenye tankarne yisu. Medogini arakea tiato loshole Kenya. Medogini arakea ondu atang tangarne Yesu. Hallelujah. Airuto pa elongo ling. Eji eshoma ito lunganak apwa igir. Egira pa asrisacha jo tenende nukadiki lunganak. Adala jo kama lunganak uti kuna kurareno ling. Na lola rinaja. Nelo neike adala jo kutiti lunganak kutiti olongo utu atang. Nelo tukora grabu kwa larungano shomo asana keji data ayana research netu malungani ni moruo oronda ranka tegishomi tegisho angkuraria nejo kilarungani oronda jine ore lalarungana moj oti anda cemetery edwa karebu onu anakop
1: oh god
0: edwa karebu kaja ebu onu anakop kora mwenye lungani chafu mao oiriru hivi. Netu ya lungani ana serious. Eja ama adele loje. Tuwepo nwa nakopu kaji na higo nape. Nebo ni ano karene. Kore badaye kia wari irura. Netu nebo ni irori yanka. Inejoki ore dendo kiduna agira ajoki. Ajoki. Ore lelo runganake. Metini nyobo. Ora manyishe. Ana. Ena itabiru wapa yanka ipi eluru wasa. Na kore tata na agenya. Yani metini nyobo. Oita baye. Enkipo toto. Na ipotopa. Olaituri yani nenye. Kumbe kone pi itabiru yanka ilu nganak. Etu itabiru meiputanko. Eta nkipiritapesha wapa wakikera nikinchoto yu. Eta nkipiritape kito inye kito loshelo lodakila nipe kito iwo kito aldamati. Pe kito iwo kito olpuruko. Pe kito iwo kito loshelo armasai. Erankai sababu there is a purpose. Na kwa nalitu ngana po wakilopo nwa nakop. Netu ya sotoki ya panna itobiru wanka ipe yas. Neti letu ya sankara ke ejiyo. Maisha na fast your bayan. Maasen. Odi betu ubiriki kuna rasadi ya muruwa niboita tatengita gata haribisho. Odi betu yomonono tenebo badala nino suno sormaringe. Kwa reta atanki likuwa nake wana jo. Katisa nakop anero netu wabawu.
1: Yes.
0: Nejo kilotu ngani eji. Eron kore kulali na kwarende erwa karebu onu lalala nakop yani ni short walikuja dunia wakatoka bila cho hawakuacha chochote etu ninyi seye kidogo hivi edogi hapa naitobiru waki pepo onu as kajal dungana koti absent eti dungana rara or grind ningena mayan auna purpose
1: oh god
0: aujui kwa nini Mungu alikuleta duniani. Miyela jo kanyo pe kito iwo kiti nang. Wewe ukapo bisu kisema kaiba mama inaiba lala sharala inaiba naiba naiba. In the way you eat tea, that is not your purpose. Kore pe isi anka imiki mba ina pe dalta maitum. Ajingu reki la ninyapa kinto beraka.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: See the purpose of God. Todo enkipo tota anka isababu anka itenti ino tinang. Wanini kanyo pikita kolole nambasu. Su ungefanyo wale marti. Su ungefanyo wale zoitama wa familia ingine.
1: Yes.
0: Kore pegi ama getina Mungu akona sababu.
1: Sana.
0: Usisemekane absent. Oh, ashenki anga sinyari. Minchake kiti miti. Eji kore kulolo loira gitate ne. Etu nyakata nga saba wengkop. Yani in short. Etu nyakata nga sas. Adangolong nabu. Intoke apana itobiru wanka ibeas. Kore no long natume na bologi noto na ishiraki anga yole.
1: Amen.
0: Akini sikuye absent. Na inabera nale weji nalo na jituma full. Protocol mimi sio kitu.
1: Rapusha ndararara.
0: Namoro shikulie protocols ne boye ndi angai. Hallelujah.

Kabisa njoo ke matereva usingolo sido leng na kwa great about you keldaigani do yo raja. Orato mununi ware oto great nage sangapi oto great nage sa oto great nage oto great nage sa tomon obo enter de Kenya. Indoka tumulo singolo fully badai kagorete sa hii ayela jiro nyo rolling lo singolo.

0: Mairanga saibong tine weji Macy Sala Iruriani. Mairanga saibong tine weji kiasi. Alafu basi kishu kwa kinu ilo single li badai badai. Lakini kwa rete saa hii.
1: Yes.
0: Wala idini mwani. Kayini wabu mbuke Joshua, sindiyo?
1: Yes.
0: Kitabu imesaidia. Ikitabu imefanya aje?
1: Imesaidia. Yes.
0: Malda na kia nanu wake. Aisumango lulgeri leto mwani kabaki hapo nimehang. Malda na kia nato mwani ngule kitabu itie.
1: Yes.
0: Muka niacha hapo. Hapo ndio muli niacha. Ulgeri leto mwani matu ile, sindiyo?
1: Yes.
0: Hapo ndio muli niacha. Nejo kake itama papa Yoshua ilungana kajugi. Mibu wakuku ake ashu.
1: Yes.
0: Iyo incho sholto ilo linyim enunguyu.
1: Yes.
0: Nemepuku ho ororeyobo. Ayi mungu tu kenyi. Omerabana, omerabu una unolong. Najogi nyentai, andabogu. Hallelujah.
1: Amen.
0: You know, that verse, iyo verse tu imeniweza.
1: Mm-hmm.
0: Eushiru imo warak?
1: Yes.
0: Nilikuwa naona iyo picha. Eushiru imo warak? Nesu jitakel tunganagi atigira?
1: Atigira.
0: Amulapolo sakapaka ushiru kuna muwarak.
1: Yes.
0: Sindiyo? Ninjopo ushiru muwarak. Neti kuloa ramasa. Tiada muta ajeka tanapate lorede.
1: Yes.
0: Nesu jitata the army was following.
1: Yes.
0: Kage awaongei. Awafanya aje?
1: Awaongei. Yes.
0: Na igira raka ama neweji. We upatene onarije. Ijoka wa yanta sopa. Aguna? Ya yanta sopa lalawa. Aguna?
1: Yes. Kunyamaza tu.
0: Eje ndasova, ndasova la maran. Akuna? Ya ndasova la masai. She, la vaya ni je ikirara. Ni tu morel tungana very quiet.
1: Yes.
0: Meshi sola irurian.
1: Amen.
0: Ili nifundisha tu kitu moja. Sio kila wakati unaongea.
1: Yes.
0: Kuna watu wameshindwa tilungana kwa hata lakini mba. Tankara ke na rasio kitu airo.
1: Yes.
0: Ero nitwe ishori komanda ajogi roro.
1: Eroro.
0: Ero nitwe joki ni tadara. Ero nitwe joki ni teju.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kake eme kiponda raduke ya kutoka verse ngapi? 11, right?
1: Yes. Amen.
0: Papa reinkarni Yesu.
1: Thank you, Jesus.
0: Ashira karake liruri
1: ilo. Ashangai.
0: Na itori yoreki yo.
1: Amen.
0: Tankarno la itori ya Yesu.
1: Tankarne Yesu.
0: Mari Yesu Kristo kito umono.
1: Amen.
0: Amen. Tomono bo kiti Joshua chapter number 6. Kitita rukiri leto mwono bo kikira hapa ndogo ya.
1: Amen. Nation ninye ilo sanduku lola itori ya ni meta mani ankanasa. Nema ninye nabokata. Nebunu ninche ilungobori lenye. Neirag ninche inagawariye ilungobori. Nedu mwenye Yoshua tade genyana sirie. Nedu mwola polosak. Nedu mwola polosak. Wasandugu lola ituriani. Ure lela polosak apa ona peta nana muwarak na abishyana. Ormeregeshi. Tadoka yalo sandugu lola ituriani na ituruku. Yawashito muwarak. Aigil, wele loto nganava ora imasa ola rabal, nepu tatuko ya ninche.
0: Amen.
1: Warabale loti siadi, nesujo osanduku lola itoriani.
0: Nesujo sanduku
1: lola itoriani. Inakata ewashito imuwarak aigil. Wele dankolo ngeare, nama ninche yankana sakata na bo, neshu kwenye abonu irungobori. Neiko ninche nejiato onkolo ngele. Wele dankolo nga na abishana, nadumunye ninche anasirie, nama nyankana saa anoshia ke katitina abishana, na ino longa kapa, ramana ninche yankana saa katitina abishana. Wore dankara ena abishana edebala bolosa karo shimuwarak nejogi Yoshua tonganak entabwako amu eishonta yolairoriani ananasa
0: entabwako amu eishonta yolairoriani nyo
1: ananasa wore ananasa oboge natia atua ninye nedakieki tokola tankara ke a olairoriani Rahabu ina malayo yake Rahabu na malayo yake
0: Marabal siye maidibete 16 Marabal siye te 16 Pegi wosiyo kutoka 17 kuanzia kesho kake mabisiye ena kuanzia 11 mpaka ngapi mpaka 16 wala idini ngoni kama mpaka iniweji nikisoma kita baide weji netejo enta buwaku amu ishontai olaitoriani enanasa
1: ankanasa
0: Enda bwakwa mwiku naja. Ishonta yolaituliani enanasa. Mesi solaituliani.
1: Amen.
0: Kanyo pasado yi itenge ni yoke elero rei. Arake kamati nini nguye elero rei.
1: Mm-hmm.
0: Kanyo kintenge ni ye olaini nungun.
1: Yes.
0: Kanyo yi kintenge ni elero rei. Indi mna arate nebo yoke olaini nungun itena Kenya. Tinabuke Joshua chapter number 10. Kiti 10 baka 16. Atushuko na 10 pegi mbungete nebo.
1: Mm-hmm.
0: 10 baka 16. Aka yes. Akakirejo na 11 baka 16. Kanyo kintenge na ye olaini nungun ni. Elero rei lanka itata. Ormosuri napishoro. Ormosuri yare. Uni naudo nabo nabishana arake ormosori nabishana uni are naudo are uni are nabo kanyo kintengena ye elerore lankai na kama tegulo kigiru kuanzia 11 baka 16 mm-hmm. which is your favorite verse
1: yes
0: lazima kebe arai verse
1: mm-hmm.
0: na ninye nikiti jinga ye pi maye de femelo
2: mel
0: eo
2: nisangai
0: amen
2: abret
1: yes
2: Misangai.
1: Amen.
2: Etengan ada nan lorori.
1: Mhm.
2: Untuk segi siapa aku orang global angkara nai ceri kaya.
1: Yes.
2: Nya ugi si anjing gira ambaga nanya apa angkara.
0: Eh.
2: Lalu ajo erigira de kiam mana de zai arah ninye ni gira lagi orang ni mungkin nama.
1: Mhm.
2: Nya ugi si arah ini nengah sol orang ni agi rawol nake apa angkara.
1: Yes.
2: Soalnya ninya kagira angkara ye graduate.
1: Mhm.
2: Itegi ya baba asegi ranga sana dangana sana manyanya
1: mhm
2: agira ras graduation na ugisha kicho hindi nga solonga ni agira
1: yes
2: pawole na erno longa cherehe
1: mhm
2: nyo bonu na agira
0: wow
1: amen
0: wow
2: amen Titus are shumbole
0: hasilin Titus what a revelation
1: yes
0: peme akuntoki tingang tuna shout mapema wala na netu jenta bwaku hajo ye kare ndito na ishwe university baiji like onji ya yuko kwa graduation list ara wachana ara na sherehe nyumbani ona sema ike gere ndita ishu school ndi school all daktari niti agye tejo dageti school usipeane details Aleluya.
1: Eba.
0: Usipeane nini? Details.
1: Yes.
0: Aya, nejetejo Titus kutoka Shombole.
1: Mm-hmm.
0: Iyo ndio verse 10 ndio imekuwa favorite yake.
1: Mm.
0: O hiyo line ni ngoni. Maye ni family leo.
3: Aya ni family.
0: Yes. Oh, etudungi na simu. Kigrai magembugo Joshua chapter number 6 verse 11 mpaka 10 mpaka 16. Arejo naji 10 na mimi 10 ndio my favorite.
1: Mm-hmm.
0: Eh, 10 ndio favorite. Leo 10 ndio kila kitu yangu.
1: Yes.
0: In fact yangu ni 10 na 16.
1: Mm.
0: 10 na 16.
1: Mm-hmm.
0: Juu 10 inanyamaza, 16 unashout.
1: Yes.
0: Yela juu anyaka arume nkaipisha. Mm-hmm. Ete jote neka ngabu iturukito.
1: Yes.
0: Iturukito ljama anio ramasa.
1: Mm-hmm.
0: Nesu juu labolosa.
1: Yes.
0: Yoshiro mwarak. Na agara kuna mwarak olmeregisi 7 nage.
1: Yes.
0: Me rupastani po wakila kajia dois. Rupastani 7 nage.
1: Mm-hmm.
0: 7 nage nera mwara kulopa standi 7 alafu kore tesia dini ncha
1: mm-hmm.
0: nesu jiro sanduku
1: yes.
0: nosurwa
1: yes.
0: na eti tenjore eti enkitunga tnati duwea nesu ju agira raka ishi nabisha pe angamusimui eti enkitunga nati duwea nesu ju rupasta ni oo shiro mwara 7
1: mm-hmm.
0: nesu ju sanduku losotua
1: mm-hmm.
0: nito kia sujuru kule kako oo shiro mwara kbado
1: yes
0: mbongira
1: yes
0: Loo sujira rele sanduku loo surua.
1: Mm-hmm.
0: Nito kia sujua nga ikitu ngati.
1: Yeah.
0: Tesiadi.
1: Mm-hmm.
0: Na kore lungana kwa irote ne. Na kula loo ni ngolto ilo. Na kula ke loo jiromu waraka.
1: Kabisa.
0: Kwa le kwa rele muj. Sumug. Negera. Hey, iyo procession ilikuwa noma. Procession ya kunyamaza.
1: Yes.
0: Tutajaribu siku moja iyo.
1: Mm-hmm.
0: Yeo.
4: Isi siangai.
0: Amen.
4: Alfred.
1: Yes. Amen.
0: Amen. Karibu oleng. Tao lo sigi adolu kabisa mbaya kage nigera.
4: Kage miyako agolo sigiro. Na isu mwagile kairore iya bako irangana yo lo profet lo fojo do. Wejo mintuwa kiali chana mangati ndali no hidi no
0: ijiro yenjoru wedi no kumbe we
4: ya yenjoru wedi no ola kaya nasake anadu ara yeni ara nelo ne inyal amu era lasa kuro kumok na malasa rama jidol era lasauroni ara lasauroni lwaltau
0: kesepa
4: laura ge biligi ntoki begile ngomo menye
0: edebe
4: kende ba inyalage
0: we hatari sana
4: ore ndoki bogi nini nga sa ko sumuk negre ne hebero lelegen ora ge begira
0: oh
4: ta ni na rasayu
0: amgita ngasa ninye gewan
4: Tada mwala waya longu ngani ya wena ngasa ki waimanga jageri na maia ni mchere wala ya sera digiri
0: Nebu nuni sere
4: Na manari ya uke jiro ya gara digiri
0: Enda alakjari
4: Wala ya uongo vya ne yosi uongo vya
0: Ne modugu Imagine
4: Mpaka
0: Orara
4: Kekira garon wala na baki sumenye po waki ne meri ndo kina rasi ina kisuma
0: Imagine alakjari musima
4: Ndayari musimu isamea, wale vana langa udikiri, nebonu la sakuro kainyal. Zikira isu doi ndokiri nginono, wale vana langa baya, ya rabaidi ya orlo, nijo, oru maroksha ya mu. Ara rosirua, ala he, oru maroksha ya mareje ngagi. Nebonu ya bali magara inolong.
0: Sole.
4: Nebonu ya bako nolong, nyana ni rengana.
0: Sole nga pastige sinta. Inaonekana kila mtu amebaki hapo kwa kumi. Ara sio kumi, ara kumi na moja watu wanazunguka tu na waongei.
1: Yes.
0: Iloito shughuli miroreta. Iloito engisuma miroreta. Irabolo biashara uongei. Iloito ngampo uongei. Adwe aweki picha mtandao. Arrivals. Departure. Kila
1: yes.
0: kitu umeanika.
1: Kabisa.
0: Hawa jamaa wanapiga tu sauti zao ndogo ndogo tu. Na inabetu yeye mu wengi tena.
1: Kabisa.
0: Kena kitang doja na ufishu mwa. Erea mwa kitang. Ewa kia mwa merigeshi sauti sio kubwa. Mungu alinimwerefu sana.
1: Yes.
0: Yani sauti unasifu tuongo so kutiti. Unasifu mungu tuongo so kutiti. Na process inaendelea. Ejeje kini lala wakado. Meiroro kino. Ipuita aketung. Yo video naeza taka watoto wa act. Misi sola iruriende.
1: Amen.
0: Wale nambaso.
1: Yes.
0: Wewe umejipea nini hapo? Wewe umejipea nini hapo? Kanyo yu noroti na bugu?
1: Wari ya nambaya na mwendo kaya na noroti na bugu. Na aningo toilo. Arake aningisho. Sida ye ningunu. Ramugi nyakira na jashu kukino ten. Na yako wari telo tekele de letomo. Neto ningisho teko loto nganaka. Etuwez anatia kage.
0: Erasa anatia kage.
1: Erasa anatia kage. Aini ningo toilo. Otiaka Joshua. Eme ya sakai.
0: Mpaka najo.
1: Mpaka najo. Ore ankae na itengeno nore na ore enkirukoto na akirukoki yomanoto ntokitin sapukin
0: amen
1: ore enkirukoto na akirukoki yomanoto ntokitin kituak amore olorungana neti eke tengiru tengirukoto ake gira apuopuo egira imatch adumu ngeja kapu tengirukoto wa nitoki as ngotete ba ore peabao ya sana tabua na bwa kitolto loshi sapukin kage tengirukoto na itaraka ajo teneki bwa na ake yana nasa
0: kese papi
1: Ore enkae nerengeno nore teneweji na eeta enkai olerinyore loltungani lemetasheyie embaya naiterua.
0: Amen.
1: Eeta enkai olerinyore loltungani letutashe tembaya naiterua.
0: Amen.
1: Ore oltungani onyok aitabaya naiterua na kisha enkai olerinyore.
0: Amen.
1: Ore enkae baya naitengeno nore teneweji na meeta entoki sidai anaa tenereshu oltungani enkata enkai.
0: Repeat it again.
1: Yeah.
0: Meeta entoki sidai.
1: Ana tenereshu oltungani
0: enkata
1: enkai.
0: Wow, this is powerful.
1: Mugeta reshu oltungani agero Israeli enkolong enaapishana na ninyawe
0: enkai. Kolong nabwakunyeki.
1: Eee nabwakunyeki pia urori ya sundai.
0: Nemena naapishana ke naapishana. Kake na naapishana emana ra number 7.
1: Number 7.
0: Ninyetu abwakunye. Tamana iti ya number. Nako in short, tupige tuka hesabu raisi.
1: Yes.
0: Ramana day 1 mara moja. Neman 6 days. Neman 6 nena.
1: Yeah.
0: Kagore day 7. Neman 7.
1: Yes.
0: Ama 7 plus 6. Naja. 13.
1: 13.
0: Newe ramana elsonda ye Jericho
1: yes.
0: mara 13.
1: Na 3.
0: Arrive long long long arrive ajo walilazimisha kusunguka.
1: Kabisa.
0: Ah, sijaiona watu wanalazimisha maneno kama hao.
1: Yes.
0: Walilazimisha kuzunguka.
1: Mhm.
0: Nema ni karizinto monokuni. Kage day one tu menyamaza tu.
1: Yes.
0: Ole nini ngoni? Mm-hmm. Taba la maiteru nyeti ni weine tumwaiye ole nambaso.
1: Mhm.
0: Number one kabisa na itengena kia wana no.
1: Mm-hmm.
0: Na intoki ya tipat na yuniki yulopo wakingai. Na ulikirile ya tomon.
1: Mm-hmm.
0: Nejo etuei mungutu. Mibu wakuku waki.
1: Yes.
0: Ashi ncho sholto ilo linyi. Eningoyu. Nemebuku ho orore yobo.
1: Kabisa.
0: Ai mungutu kinyi.
1: Mm-hmm.
0: Omeraba unolong. Majogi nyenta enda bwako.
1: Amen.
0: Keji the discipline of silence.
1: Kabisa.
0: Enkanyit. Engira.
1: Aha.
0: Uh-huh. Eara

0: Nelson Ngotiek tilo singolio jaletete tabeki wana sayi nkakenya tiatu nkakenya mayen po kiolo na Jumatatu merabeki Jumasara manare medosho sumu nkakenya buidari nti omasi wadharumbara lengkabele mekuti Emmanuel Uleki semi
1: tendebono nupike ilelio na show saita kweni
0: nyaka isho yosente
1: yes lazima bebo robi ya nindu gengwa kore na hatu kuna sente ine mengwa na ngai neme na ini enye katare ishuru kulero ngana kare ngalifuni
0: alubu mbilimbe
1: ngalifuni mare sawa ni ya kwato ni ngurutu kulero ngana wari tena keki ngira edelea lato isho kulero biyeni yato ndaitu kibuni gusaldo ngana lesa awu ni ya kure sayi yato nagire ngurutu ngana wari lesa ari yato ndwishu nyana sare yato ndo basa uni yato ngana kare lato isho ngalifuni mare star 602 hash 602 hash wala ke bingoni ja nele le kinchinta robi enu kumukana na gara lwana ka ishinda ka gora kisana pa dola jinyo kito leng na ru kisana nwa nyok saidi le ndo galaru do nyok kabisa kage to nyu bata ke yentelia don't give up
0: yes I'm yolo bat
1: mi yolo bat
0: to re bat yolo ngani na mera na yolo neti
1: kabisa
0: na ikwe nete pa ni nyok amu minyanyu kinyuat
1: yes
0: onge de mat
1: kabisa
0: ni yo ngoji ni mushika munyak enge juma itagol bara pa ningene jengi zoki na ke tumia ke yi ilona
1: na bike ni gweje yes
0: Kigrai shuye na mita grai, kigrai na maratulo muro tofauti tofauti, jo yugora chuti le murua. Kenyo na uzadoga hati murua poken, nabane niti tena Kenya.
1: Ora chuti le murua.
2: Ora chuti le murua. Aida wakinda ito ngize sheni saida kweni lange nebendi ya masi enda suba. Mpati na numa mamishari lana transmara wesi kiburi sempo. Tide murua kishu kwa ganga ena she. Yes, it is. Ata nye na ale lab, tolbe shwenda ade nye zuwa otake na majibu. Kwa kukua nishu kwa nga ya na shole. Wara keje biki kwa na shoto onda iki, wara na lakeje na mea musini mirieke rombo, nido nye kilingi salasini. Wara mboga na ke mirieke kilingi mia, nedo mpaka sabini. Wara keje anga ima ende leo, Nasia turisho albara kuo kinda ruwa tufimbare tu niku nari neja wala nashoto ake yo ngishute neweji wala keje kuna ashake ye balance tenewei elifu wa musini tenewei miriegi mpaka arubaine na tanu wala kuloku titi asho sesia wala keje kutiti loyo regi salasini na saba tenewei mpaka arubaine wala kunagishu sabu kini nage miriege elifu arubaine mpaka misini wala keje nazi kibuwe na shoto au mwana kwa lga fana ilang meturu magi kwa vya nasi na sipitali na Kilgoris amu metino alitanye nyamali ilbara kuole etoka ligia jeti yoba mata neti na etuoka asheta kake megira asesiai etasa ikia ishulari na tawari Nete shetaki mataneti kumok neme gira asisho metu alitani neme tinyo Kajijika ke naate shetaki permanent ni karara ke Manita ke mto kitingorio nga ita nda leta nye pe uro rinjimu Na kwa lika kwa gafana ila ngamu ninyo lo irishakino inewe inje lotua abolne na mataneti pe asye kine shia wana edema ina asye Ita ke nyana murwa meningo toki Ramata rake tilbaraku ne uwa ke ye na
0: Mama Miguel, ana ino sosero, hey, meisho na ulo mwana ishorupi, mato ni. Kaja maksini zewa,

0: kiden royan nuro jeni nungo mayana sem
1: ajole mbra adiana mdio torosina ningito mayana sem na iroro kulonga na bogla ningito
2: ore nanano olekani ni onanu mayana nake na da ngolong na kanyur oleng ole na kitengene tam kitengene danyer kijanani ajogi ole ndonyor ramatare ndoningito iwenyi na mbanga singishu ni ole kijanani sumate ni ole kijanani ndahe ngishu mpaka nitumenyo esiai da serikali ore nitutu imbona na kishwa wali na mo ni nyade esiai na duba
3: ewangan olo show
4: ewangan olo show
5: ekeji makosa show wada na makosa show nengi binti anana itodolo mba kumokoleng na hapo itodokoya teatua olo show le kenya ukuliko wapina hapa shibasha njere kesu itatato kitu kumokoleng na hati anakop njere nela olo kano ji amira uti atuwa jona sabai thiru harakati amba nairu kwa kiji na aseta egre ngoro esipata tenebo yoreza lenyanak ajona sabai thiru ji ayum ayuma tenebo si oimani pela hii ngoto nyore za tena ni ikiliki naake mbaa po kena wita duka ya tenko mnalunga wale nana jima kosa naake lutuwa naake engolonge juma nne sana bo nusu teatro K24 TV tene iyo luduna mbaa kumokulinta nalunga nyoro onyora tosuja kuna stories

0: Steven Saringe.
1: Tada ma jo tumi do gnota gelo mane ma yene fem ti bana sa yenda ma e mbi na bom point ni dana bi chana bi na bom point ni arede bi na bom point ni arai miti na kidi de kada kula jo ya bangan olo show wala ni ngoni wala na gida ngada ki empira a show empira onke jilo jole kana football na gida na gashi fa kana olo show na ali america mexico ne bosi canada engesha sabo kana jilo jole kana world cup tada musi a jo tumi na kai mo k24 tv start wala ni ngoni wala na gata ta so ngone nka wali na gola show le ufaransa aine na ngada na bosi orba na ashiromo hano ingo lusho na ali Spain te erobara naji semifinal so la ini ngwani nka erobara ni ana igra na gina gina itinge ili shuri na kibi wa hidi biyankono njima pili inta gina rato mwana na udo tola wana tela wali uti liana abisha na ola ini ngwani mera rema jidunda na pao kina imo K24 TV stata ola ini ngwani kaiwe gandama na maiyana kakilu Steven wale saringe.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Maya, ingresheni na ritotoloshulema. Etashoma lenyo rasambur. Oichamus lambaringo.
4: Lambaringo.
3: Esula telekipia. Nenyo raka jado. Nete jenga yenaro.
5: Ere maya.
3: Ashamu. Ye oitapike yuokini. Maile patenibo.
6: Maya. Mayan FM.

0: Oso ase. Naski umtali.
1: Oye de. Yendo ay ne yere na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro monare enka genya ometa shoso mwan enka genya ibuirare antena nai
3: Maya FM
4: Ore serena nyugi
5: Nesira kiyogi seriana
4: Ore doya ngolong
5: Nemwi kiyogir mayenar
4: Ashira gino ngire shine Maya FM Nte maili tisa
5: Enkorika
4: Olo shibora
5: Naibor kiawarie
4: KMQ
5: Ngatu
4: Ndire ngayo diadwe ngire shini no Maya FM
3: Maya FM

0: Iba eka recent diamasi.
1: Yes. Iga
0: iga lema tuyaren arabna diamasi. Na kia sio hii diamasi yande ne.
1: Yes.
0: Hmm.
1: Ora sio daanya.
0: Hmm.
1: Rono riba.
0: Hmm.
1: Yaro njia glasungoli.
0: Ele.
1: Yes.
0: Hmm. Mugi nusu elimu ya jia musolo waru.
1: Yes.
0: Hmm. Ba maelezo waru la njana akaju te ne meju.
1: Ena meju.
0: Mahiyo. Ngadu tayari sio ligi yo.
1: Yes.
0: Ena akaju.
1: Ena meju.
0: Meju. Mira sio wara le meju.
1: Hmm.
0: Hmm. Hasna la ruwa ka duwa ruwa ka gemo na do na
1: meju
0: meju na age anyway
1: yes
0: ili yeye mara ba ikendi amas
1: kweli
0: mm ndio amas to like same
1: yes
0: nele naji
1: mm kabisa
0: mm mwaje nele marti junele mwaje nyo boom
1: yeah
0: mm kabisa sanga pi ngoro sarana le kanido yo ratomo na kola nini ngoni
1: mhm
0: igira yo ka te sarana ga de dimnyo er sarana igira ajo
1: eno
0: yes naramati Eshara do yondo nor maida.
1: Kabisa.
0: Kore ndo nor maida lini? Wapi ntun?
1: Mm.
0: Ya maidas yenu.
1: Kabisa.
0: You and tun ya you are maidas.
1: Yes.
0: Ajo na sana bila idiru.
1: Mhm.
0: Gra sado yia kuna ke mar maida lino.
1: Mhm.
0: Ke tin tun.
1: Mhm.
0: Ka kwa bili abla ondo na igaja.
1: Nati.
0: Ati. Maya na lo.
2: Maya na
0: sun. Yes.
2: Wallahi.
0: Wei.
2: Good morning.
0: Suba bi.
2: Kenda ingile nini?
0: Isi dai.
2: Aha.
0: Ya wanga bisa.
2: Kweli.
0: Iba ye.
2: Oh. Ya ya ina nago ni diyo.
0: Eh.
2: Ya wangu eni.
0: Eh.
2: Eni angwa langa sabut.
0: Oh.
2: Nene. Yama mamanga yon rana yon rana yon.
0: Eh. Kaa muruena.
2: Angwa lagi kajado.
0: Eh.
2: Kajado yes kile mizu.
0: Namu, angwa na sinja rana yon rangai.
2: Wala
0: na ngai agara raro
2: kumu rabino kayeshe ilangeni nuna nawo rero ngana
0: ehe
2: nawo
0: oo
2: kya rara ina sidala ngai
0: ke amare ne uyangara kirega bona asira
2: kya rara wale me sala ngai ye megi ye ni nara degi ai ai sombarna ku me ngai
0: ai raziatwa
2: kya atwa
0: ehe
2: nawo le kya rara yo na sida
0: oo
2: Yeah,
0: na kidana ngai ne
2: group
0: na ngai ngai
2: magindo
0: ni je World Cup. Mhm. Ama na mimi ngara na rafa so. Mika yo kai mai World Cup.
2: Mhm.
0: Ai gwana na yo kiti. Karamu ni na bai. Ba gajana na yo kitabu manne
2: Araba gana nola France ni dari yobu.
0: Oh, apa ke be rumi ye?
2: France, araba ndi ni amula madaru walda.
0: Ehe.
2: Araba inkila na la moko.
0: Ehe.
2: Ya hamba na hamba na nabu.
0: Esha mo.
2: Ngwari na inkila na France.
0: Ehe.
2: Na yiru mo na za inkila na France o Spain.
0: O Spain.
2: Na yiru gwara ina game.
0: Ehe, yiru gwara.
2: Nawo
0: na bigra ajo penalty ye boy
2: ah
0: be wora ne ngor shone jakabla
2: ay ki wora na ga fran
0: iya
2: kiara na fran ze estrela
0: eh eh mar do bona da ga ajo agwa na ho lo bro assassin
2: ama ne di rai bag ne rai bar kola ne rai meloji adembele
0: eh eh
2: ne di ana na di police
0: yes
2: na
0: lo kwanela
2: na
0: ngaga reka reka
2: na
0: unona
2: France
0: kona skodi na ngira ya nyuka
2: bisa ngira nyuka bisa anyu du anyu anyu
0: ntoki madir nyega
2: bona sala ngangai ezela yongor anyari ya keti aji malena lago
0: o jangaji nake
2: yaja ya ngorela
0: pemi bwaga na ngero le ngama na mbwa ngera
2: ah kebuonje kebuaji
0: yara ngera na rabi
2: ye pia mgara lungana ligo nongo
0: o bai ehe
3: Musungu.

0: monare kagenya tiatu mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: kabisa na jeri mbare kuna sai
4: dada
3: jo etungu yo sira kabisa ndio yo kashe ole ngola ni ngoni
4: ole
3: ngamba na boyo
4: yes
3: tangu rusa 4
4: saa 5 saa 6
3: saa 7 by the way ndio yo eliyo
4: yes
3: na ngara ke ndar na boyo
4: kabisa
3: ya shiyo ka sims da yo len
4: ni
3: grade shiyo ka sira da yo len
4: yes
3: na ni grade sita ku niyo
4: kabisa ndio
3: shibata nebo
4: yes
3: ndio shiyo kuma yanga kabisa
4: mpaka
3: na ni bata ngola mara baike yanga to spati amuni nyato na sho kito nengu kidoye ngekele tabu
4: mhm
3: ndari sharao ni kijotoi eneli lero
4: kabisa
3: kito adumune tabu mbaka na adari sharao ni kijotoi ene saa ngapi
4: ene
3: saa kumi na mbele nijo nashu ule kima jena ngayi nji siriani
4: yes mbaka
3: na ule meraba kido la jolo dole kime di barabu kabisa
4: mhm
3: di badi ya rado lo mono ule yara nyoso ilo banji malda na kaya tarifa nati
4: mayuru na haa isi legejo tarifa nati
3: kino dusi na legejo kamo yara genyere binele nyana
4: mhm
3: yara genyere narfaile nyana
4: mhm
3: masido sumaja genyere narikage
4: yes
3: ili yake ninyo kaje ngarna yo la selengireng
4: aje rut marona
3: yes
4: nol mirishi
3: e vai niki jogna yo rodo anda masida yo leng
4: yes
3: na mayona niki jogna ye
4: ole sere
3: ra ki wojede na satia gas ya na satia gas
5: sobo leng ola she
3: na jinjereta kanyo
5: sobo leng arme chambo
4: posa
5: na kwaje
4: na salama
5: ya
3: kal kalao dunga paja gasol kalao nasa
5: mayo lara naiti ya gasara kalai nosa ugra bede ne meriti ya gas
3: ne ndrun ne ndrun nasra
5: iya
3: ne ndrun ne ndrun nasra
5: mara mara ndrun ya mukara sidai kara sidai na mayana nego ele age joti ya gasa sho asho age iya
4: rashinyo
5: rashudu age ola ola se mara ya story sta ke mambo ya
3: ngira ngira sa na mayo

0: tong man nang kaganya.
1: Hindi na rin siya masidra mo rin kapag naman ko si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya po na nupi kay Lelio ni kay Esa ito.
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Misha rin karama sa?
2: Yes.
1: Nigyara maindeleo. Irwati yola riko. Nigyara la raja. Nigyara sukul.
2: Nigyara sukul. Nigyara sukul. Nigyara sukul.
0: Nigyara sukul.

0: o single se dengwe le main family Moses Melito odunake maoro re nagira ba yola ni ba tamo ngwe le main family na shara na gasa na jogi ole maoro re de katokol na shole re ngara gi sije si mi ki rore katokol re shara do ni gi jonake enon ko le ki na ne bona re shola ngwe le main fm ai romo no ngai bo gare ke jadu ra den kolon na ke ni gi jonake ene juma ine en kolon dura ra a sho na ona ri nara to mono ngwan ola ba le julai ada ma jiki ko re katokol le la pa katokol ore do yi na wiki wenda ngai wiki ne nya lava wiki arake na ngor pe yefnya lava lejule ala pa robi oleng hage hato na ro yirwa ma yola na ge graje be ye elo re de wengi jabe hona na ngasaba longa ra warning engolonga pa juma mosi engi jabe sabu ko longa bana shigena yukina enolo le ma yenfem ke da do na menu ke ja sogo noni le wana lo sa jiloni engolondo oso woni linyi ka mu do ngana ro so koni do na nolo to shoge simna ke 0702 3317 bona ke 0732 992321 ne bona sin nyengoro ye orgili gwe do robe a shoge gili wele whatsapp 0785 929283 na ge na shara na ga ngol na mayen fe mage na kala no ngane do yogi do imara siku do ya do no na ge masa amo emuto katogol na ga lo ngade nye masa amele le ri iminel chakuti shwele le ri na shina po a open meritogi lega da choro yugin kulie yela jore vita ningi weji ne tilo na ko yodo seta mera ge gunu to na mera iden ko te yugin ko ya ge na mi rona yodo seta kele le wole be choro ndo ki nino no kele choro mta ni mi doya bas mani ki ga wa er dum dal wana a meri po ki ngai sidai yore be do la jere jingwa e ko tuen kerne jenga ton kulie e ko ren ko ne jenga en ga shere jenga ton kulie ki shu basi nae na dogi shino no ne shor yana do ashino ashwa na doke tino nage graju gna lan le ma fm nage mboro kuni maida ma tene bodan shara mari jinga tuwa nage le shara ni jona ke enon kauleli ne bagal wali kya joga ko badu ra na rasa re nolo ana nini ro nage ta tarifa ashuta tong ro yolo mon ne bodo to bolo mon emma yen fm ya al wali kya joga ka ko badu ra na rasa re na te lo sho du ra le kenya ngoni le ma yen fm nage na gomila mari haramba ku mugo leng tengara kiye ne banga musu nyi simu ni na tena ishara na majore na gete gyan lang lengore yesimu na 0702 39 39 17 nebo na ke 0732 992321 nebo si nyengore yore kilikwe dot hop na ashi yengore yore kilikwele whatsapp 0785 929283 ninyana ashi ninyana lang na lem tandao la le whatsapp tada mwetum sinye yo aga sinye rengore ni kijona ke ashi tum na aga sinye yo tengore na geni kijona sinye ene Facebook ama ene 100.7 ene bona sinye ngore ni kijona ke ene X ashu yolo kumugo lingana Twitter ito msinye yo na atina rishara ete zero Mayan FM tengore ye X Mayan FM Mayan FM at ashu at Mayan FM ene bo sinye ngore ye TikTok tumi yo Mayan FM sinye 100.7 ene bona sinye ngore ye nijona Instagram ito msinye yo te Mayan Mayan FM official.
1: Messi ragare boyega kanyosa day watch.
2: Ai boyega doina na K24 plus.
1: Kanyina.
2: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
3: Your choice.
2: Series.
3: They're rewriting the world order.
2: Sports.
4: Okay.
2: Memena nage. Kenga si reality shows. Animations ongera ejinera mbaga live channels
1: enaseba doi na kainyela ki
2: ai miure amumigita laguni ai rogi ata kumi
1: mongo yu nijopesha ke
2: ai emenano doi na aligi melagni nye hata janga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolo mino
5: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from Play Store and App Store oh yeah it's free
6: Mayan FM
7: ore olo short walchomati newang entai siri

0: o singulo se dela le jeshon gengi ke ba ke ngone le FM da gani obaya tikita ana be ye e baya na ke sa jana be baya na ke sa to monari ende ban jira kuba James selection re sharing yonage eno kaulele na ke to monaki to nge po kira radio kalor wendo jugi ni nye na me te jongo maria maritene bo me ko na dolo na ke masaro sho ke simte or mosu na pshana mosu yare uni na udo na bona pshana ne bo mosu na pshana uni yare na udo are uni are na bo
1: hello my FM.
2: Hello,
1: Lincoln.
2: Oui.
1: Hello,
2: Lincoln.
1: I see the girl.
2: Hello.
1: Mama Charity.
3: Subo ling.
1: Mega bayero.
3: Bosi na dole giri la mafuta de muri anda singera.
1: Ole ni nyelo.
3: Nyelo mega to na gubo.
1: E topi.
3: Ade de tumo lai pampan na jungo a jungo ke de ngangaji.
1: E de ngangu lebi.
3: Maera ni nyusi ba jam dorop.
1: Ole ara super pi.
3: Eh.
1: Magi landa ara.
3: Eh.
1: Ara super pi.
3: E oba
1: e. E pi olur giri.
3: Sawa mija gidi.
1: Sidaya
3: nda segara.
1: Ebi.
3: Tungwe na dongwe iti dongwe sana anorugwe de fans lana gide sheni.
1: Basi yomo dogo ya.
3: Awa dongwe iti dongwe na ngara ina ji redoga na redola.
1: Ehe.
3: Digi sandakashu.
1: Ehe.
3: Pandana gara na ibu ngwana iniki bairade ne.
1: Weye
3: na adere ngide sheni anda uwa iye rana ili amari.
1: Asho lenga anda uwa iye.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Nabo point in Abishana. And in the Yuk Naro County.
4: Mayan FM.
6: Mayan FM. Nabo point in Le. Esumizo Yuk Kaja.

0: Ojode. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
1: Ku kyolong ejuma mosi sa romnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antena nai Maya FM

0: Ore siren na nyugi.
1: Nesira giyogi sirian.
0: Ore doya ngolo.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Naibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire nga yudia du ngire shini no em mayen FM.
2: Mayan. FM.
3: Oyaleyo, yeleyo, Mayan FM.
4: Oyaleyo,
3: Oyaleyo, yeleyo.